kuna mumbrumu ayon sama. Adum ni adoye ayon sama ebradi. Ebradi mayem breyi enyo kwata. Osu ahime mwono kayen. Ma isu. Yefa anige kase ebradi wa yinyampa. Yedawasi.